0: ya wo bi do ba two ne so fa two urade so e fa won tu nipa sa nipa nya
1: amane
0: no no wo do ne so wo wase wo wase sa wo tie nsam wo ka fa won ka won ka sa ne ho da

no salatem wom require wedi die wie na sa wonum ne enam yensechi na sa wehu sakraye bia ko hunku doctor inquire an impinfu ni na betumi anom salatem ye echi die drua e free shalina healthcare.